na owie osoro ni asase ne emu asafo nyina bo da etoso nsun no yahoe nyankopon wie na juma a oyoe no na da etoso nsun no ohun firi na juma a oyoe nyina ho na onyankopon shira da etoso nsun no na otee ho efiri se enu na ohun firi na juma a onyankopon boye na oyoe nyina ho amen kai homeda na ye no kronkron nensia na yo adwuma na yo wade nyinara na da etoso nson no ye homeda ema urade nyo adwuma biara wo no baba nyin no baba wakoa no wafuna no womwa no hoho a owo ufie apono mu na nensia na urade de yo soro ne asase epo ne dia ewo mu nyina na ohome da etoso nson no eyinti na yahwe ye nyankopon shira homeda na oye no kronkron se usankan wo nan homeda na meda kronkron no wanyode ya wope na ofre me homeda no se anije die ne yahwe ye nyankopon da kronkron no se da ese anidie na udinini na wanfa wara wapan so na wanyodia wara upe na wankikansamu a ena wani beti yawe nyankopon ho na memo wafa asase so frozen bia so na memo wodi gwaja yakop ejapade no every set yawe nyankopon ano na aka onipanti na woyo homeda na nya homeda nti na woyo onipa na eyi nti onipa pano ye homeda nsu.